0: Okusaddaaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule jjana. Kati teeka ssente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira ng'osiga saddaaka ekulukuta. Zimba masijidi jjamba. Ekyanja twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza omuzikiti guno. Katika noke kaseera tuongeremu amaanyi tufune empeera ezikubisiddwamu. Kati weereza saddaaka yo ey'okuzimba masijidi jjamba ku Airtel Money namba 0706 74 6 7 ng'eri mu mannya ga Pearl of Africa Radio oba ku MTN Mobile Money 0777 11 7 23 ng'eri mu mannya ga Sozi Mohammed Haruna oba ku Airtel Merchant ngonyiga *185#. Beba kusaba Merchant ID tekamu 0905075. Ogoberere endagiriro tekamu muwendo gwa sente. Oluvanyuma otekemu ensonga masijidi jjamba. Oluvanyuma otekemu pini namba yo olwonga kiwedde. Fenna wamu omuzikiti guno tusobola okugumaliriza. Osobola okuwerayo famire yo mukadde wo taata we yakugendako oba maama wo. Tusaba Allah wenna waddeyo akusitule mu byenfuna byo ate era abikukuumire. Zimba omuzikiti gwa Allah naye akuzimbire ennyumba mu jjana. Omulimu gw'amawulire gunyuma nnyongo guyinamu obukugu mu kugasaka, okugasengejja, okugasunsula, kussa n'empeereza yaago obutakosa muntu yenna ate ng'oggyeyo ekinyusi ky'ensonga. Ate nga ku mulembe guno oguli digito buli omu yafuuse munnamawulire, abasinga bibaviiriddemu obuzibu bungi, basibiddwa, bakubiddwa, abandi ne batanzibwa n'engassi olw'engeri gye bakolamu amawulire gaabwe. Kati beera munnamawulire addako ng'oyita mu kutendekebwa okw'enjawulo okuwa obukodyo ng'otendekebwa abakugu abagakoledde ebbanga ddene. Nga ky'osoma ky'okwatako ogenda kuyiga byonna ebikwatagana n'omulimu guno ogw'amawulire omuli okuba obulango, okweditinga ebifaananyi, okuweereza ku mpewo kw'ossa n'okusaka amawulire. Jangu weewandiise katikatikati ku reception ya Pearl of Africa Radio okumanya ebisingawo kuba ku 0705 85 2 19 oba ku 0752 10 12. Fuuka munnamawulire ddala ko kukikumi musobo akatonyeze mwenda Pearl of Africa Radio ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Leero mu programu Namwatulira weeyunge ku bannamateeka abakenkufu nga bakunnyonnyola ensonga z'amateeka.
1: Ekkooti erina olukusa okuta omuntu awatali musingo gwonna nga tukuwadde ki
0: bero
1: kubanga ng'ovudde ku mutango gwe ssente bobe bateekako n'ebirala, leeta pasipooti, leeta ebyapa, leeta biki. Naye mu mateeka tewali wogera kisoma nti kkooti eyinza kukusaba kino okweyimirirwa.
0: Etteeka likola litya? Likola ddi?
1: Singa omuntu abataddeyo omutango gwa bbeero nga ya kashi nga ssente azisasudde, omusango kasita gumala okuggwa gugobeddwa oba gusalibbwa nga tegukusinze buvunaanyizibwa bwa gavumenti naddala nga ekitongole ekiramuzi okuwa ssente zo kubanga zino ssente ziweebwawo nti bbeero sigamba nti baba zisazenga poteya tifaili tibagitwale lubeerera ezo ziba nanye refundable nga obukwakulizo bwa bbeero tobukoze eki
0: tobutuukiriza.
1: Era bwe kiggwako nti omusango bagugobye ogenda obanje ssente zo era bazisasula.
0: Namwatulira ya leero ku lwokuna yanjawulo ku ndala.
1: Omuntu aba ali ku polisi nga muntu abamukutte temusi agenda kumulambula wadde kumweyimiriza nga tetufudde ku kika kya musango kye bamukwatidde. Omuntu ali mu kkomera nga bamusibye abeere ku polisi waabu prison tasobola kweyogerera.
0: Okuva ku ssaawa emu paka ssaawa ssatu ez'ekiro Namwatulira manya ensonga. Eno ye program entanda kumacha. Golokoka nesubye pya otandika olunaku ng'otegeera eddiini yo. Entanda kumacha okuva ku mande paka ku lwokutaano, okuva ku ssaawa 11 paka 12 ez'okumacha. Entanda kumacha ngekuleteddwa
2: aba Mandela Millers abakolera engano ya Spring Flour
3: nga buliwo mune
4: Finance Trust Buy
5: kyosubwa omukisa gw'okuwangula nekiri extra.
4: Weereza oba funira sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira ebisava. Weewangulire Trolley Dash eweereza ddala 5,000 amasimu gaseereza n'ebirala bingi. Yanguwa kyosubwa
5: chiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogo 12 12 mwetano mpaka nga 3 gwokuna 12 mukaga amateka no bukwakulizo bigobererwa.
4: Finance Trust Bank erungamizi bwa banke kule ya Uganda, sente za customer zikumibwe kitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda ku bukadde 10.
3: You're in the mix.
6: Mawulire ku mawulire.
7: Mawulire ku mawulire.
6: Ilyafayo.
8: All day long.
6: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
9: Yo, yo, yo, yo, yo.
6: Wino, wino. Munamasaka. Munamasaka. Yusuf Muhammad.
7: Yusuf Shinobe.
6: Shinobe. Shinobe.
10: This your boy, right?
6: Umzirandiga. Ye wunyisa.
11: Okay. Aliku Palifem. Wena Muganda wange aliku kula ilio mtu wabulijo. Wevali kula banchate ocha aliyo. Kulika nyo program ebaddeko ya kola sente. Kulika nyo Muganda wanga mpiliza. Mprogram ya kola sente. So, mumbera yuna yuna. Ebali kulaba ntate ocha jiriko. Na shikaziri msamu zokazi wude kusawa ziri kuminemu na kulirudu wakuna. Na kuzuma ziri kuminanya. Omwezi tulimugu wakutano. Omwaka. Omuganda. Omuganda wangalite daza. Mkumebili habili mukaga. Kusikayenda yobu selamu na kuzuma ziri habili msamu. Omwezi tulimugu wa dhulu kada. Uwe kwa kuminagumu. Omwaka lukumi mubina ana msamu. Ngabuli Jonze Muhammad. Nza Yusuf. Nza Chinobe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Amagezi Luwombo.
7: Amagezi Luwombo.
6: One more program. Intanda kumacha.
11: Ampliza ali ku Pale FM. Lero kaluwozo kabuna fenna fenna oba muto oba mukuru gwe wenda wenna ategera. Wegenerezanga nnyo abantu. Wegenerezanga nnyo group oba ekibinja. Oba omuntu yenna oba muganda wo oba mukwano gwo oba ani yenna yenna omuntu yenna akuli okumpi gw'ofunye mu kaseera ng'ofunye awo nno tukolerawo nnyo ensobi tubeera nnyo n'abantu be tufunye nga tufunye nga tufunyewo bulamu nga bukyuseemu ne twerabira abantu abaali naffe mu bulamu buli abo nno ojja kwekanga nga gy'emikwano emituufu oluusi obalaba kukunyiigira n'ogamba nti baakuwulirako ensaalwa oluusi teba nsaalwa tebubeera bujja olumu kye baali bakusuubiramu ng'okyali nabo walyanga nabo ekikomando wanywanga nabo kyayiwa ebitaano mwatambulanga nabo ku kyalo ekawungeezi mwayiribanga nabo wayiribanga nabo we wafuna n'obaleka egyo nno gye gimu ku gibeera emikwano gy'emituufu gino emikwano gy'obeera ofunye nga ofunye giba gikwagalako ekyo ky'obeera ofunye giba tegyagala ggwe ebiseera ebisinga kabeere mukyalo oba mwami gw'obadde naye mu mbeera eri ey'emabega yabeera abamu biseera ebisinga yabeera omuntu omutuufu ow'okwesiga yabeera omuntu omutuufu ow'okubeeranga naye nkugambye ojja kkakkana ogamba nti bampala na tebanjagala nedda wabeerabira wabavaako gw'olabanga batali kilaasi yo naye gwe yali nabo be baali naawe mu mbeera eri ng'oli mufunye olukumi mu lugabana ne mulwako kyayi wa bitaano bitaano nga tekulina kyakulya abo gy'emikwano yakkakkana ogamba nti bampala na tebanjagala nedda wabeerabira wabavaako gw'olabanga batali kilaasi yo naye gwe yali nabo be baali naawe mu mbeera eri ng'oli mufunye olukumi mu lugabana ne mulwako kyayi wa bitaano bitaano nga tekulina kyakulya abo gy'emikwano emituufu mw'olina okusunsula emikwano emirungi emituufu eginaakugasa bano sente we zinaakuggwaako bajja kugenda bakulabye olina sente bakulabye olina sente era woofuna ebizibu tebakubira yadde kasimu naye bali abantu b'okuze nabo baliwo b'oyiribe nabo ng'onoonya sente gy'emikwano egituufu ne w'obanga wabavaamu kituufu nga tokitolina na mboozi nabo temulina mboozi ebagatta otuka akadde nga ofunyeemu naye ng'emboozi bagatta togiraba ate nga kituufu munyumye ku ki nga tekikyaliwo mpozi munyumye ku byedda mudda mu kwejerega kola biki byadda naye ofisanga akaseera n'oyitayo basike sikenga kompola ampola ne obabera wala ne ofisanga akadde once in a while no yitayo no nyumyako nabo no obera wansi nga bo we bali wembanga mwatulanga kutaka kutaka tulawo ne obo ina wali motoka ye parkinze gendo obere nabo wali abantu abo sekako nabo dayo ko balambule ne nyambale isobola okukyuka mu ngolinga bo oshitegedde abantu abo tetubera biranga kubanga nabo tebatu esamba akasera ketwa malanganga tulinga bo webali era katayi kajja kupate kanayita nabo nga bafuusenga gwe kyoli
10: Okusaddaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule jjana. Kati teeka ssente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira. Ng'osiga saddaaka ekulukuta, zimba, masijidi jjamba, ekyanja. Twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza omuzikiti guno katika kano ke kaseera twongeremu amaanyi tufune empeera ezikubisiddwamu kati weereza saddaaka yo ey'okuzimba masijidi jjamba ku Airtel Money namba 0706 734 7 ng'erimu mannya ga Pearl of Africa Radio oba ku MTN Mobile Money 0777 11 7 23 ng'erimu mannya ga Sozi Mohammed Haruna oba ku Airtel Merchant ng'onyiga *185#. Beba kusaba Merchant ID. Teka mu emuziro mwenda 50 75. Ogoberere endagiriro. Teka mu mwendo gwa sente. Oluvanyuma oteke mu ensonga. Masjidi jamba. Oluvanyuma oteke mu pini namba yo. Orunga chiwede. Fenna wamu. Omuzikiti guno tusobola okugwa.

0: okumaliriza osobola okuweerayo famire yo mukadde wo taata we yakugendako oba maama wo tusaba Allah wenna waddeyo akusitule mu byenfuna byo ate era abikukuumire zimba omuzikiti gwa Allah naye akuzimbire ennyumba mu jjana
1: zimba omuzikiti gwa Allah mukwano naye akuzimbire ennyumba mu jjana kyankizo nnyo bintu kati byampankuwe ekyo nno kyankizo ate neriyo omuntu agamba mpankuwe nga tagenda kukuwa naye Allah ye akuwa Allah ye akuwa mukwano gwange ampuliriza saddaaka yo kyonna kyolina saddaaka kyonna kyolina okitegedde muganda wange ali ku Pal FM nga ebula ennaku ntono nnyo ensonga eno eggalwe eya masjidi jamba weenaggalwa obuseera nga buno ogenda kuddamu kubusangawa lwana nnyo era Allah musabe weefeeko nnyo mu kaseera nga kano munnange naawe Allah mw'oba oyitira naawe Allah akuwe lwananga nnyo tozibya olunaku oleme kutandika lunaku nga tosaddaase tomanyi kyekitegeeza kukeera ku makya n'ogenda ku mulimu n'okola naye ng'olunaku olutadde mu maaso ga Allah nga mu bintu by'osoose okusaasaanyiza osoose kusaasaanyiza ku akawunti ya Mungu nga kw'osoose okuteeka ssente ng'osoose kuwa Allah ekyo nno kiba kyankizo muganda wange beera ng'osaddaaka togwamu maanyi ekintu kino oyinza okuba okiwulira buli ssaawa 11 tokyetamwa kubanga si kyaluberera ate newekyandibadde kyaluberera oyo akyetamwa meseji yange oba tonnagitegeera bulungi weetaaga okunnyonnyolwa ennyo naye oyo akiwulira obuwulizi nga kirimu ekigambo Allah aba tayagala kiggwe nakuggwa saddaaka okusaddaaka kulina kubanga kulya wotalidde enjala etuuka n'ekuluma waliwo abaddu ba Allah babeerawo nga tannasaala swala n'awulira okwefumiitiriza muli n'awulira omutima nga gumukuba n'awulira nga tateredde abaana baddu ba Allah Mungu aba abaagala nga tonnasaala swala oba owulira toteredde oba toyina mirembe abaddu ba Allah gye bali abo oyina okukyeteekamu ne mu saddaaka olunaku ne lukya ne luziba ne luddamu ne lukya nera ne luziba nga tosaddaase nedda oba oteekeddwa okubeera ng'ate muganda wange osaddaaka ng'oteekayo kyonna essaawa zino gwalina w'ogenda mu muzikiti nga bakumanyi nti oli musajja mugagga oli mufunyi n'obawa nusu lukumi n'obawa enkumi bbiri bagamba yiiya omugagga n'avaamu ezo oluusi n'asoloza ssente ate endwaliro n'akugamba yiiya hajigundi twongereyo ku ssente zino tezikujaamu owulira sentiment eyo zino tezikujaamu oyina kino zino tezikujaamu yongera ku ssente ne waaba asolooza oluusi amaaso asolo ayogera agatunuuliza ggwe akusuubiramu kingi ebyo Allah tabirina ne woba oyina obuwumbi busatu ku akawunti Allahwo n'omuwaako 15 azisiima olira ekyenkizo Allah kyalina ne woba oyina akakadde kalamba Mungu n'omuwaako 2000 takukuluma asiima ate n'akuddiza era n'akuteeka mu lisiti yaabo abasaddaasi ebyo nno byebimu ku byenjawulo Allah byalina tusaddaaki ku 0777 11 79 23 eri mu mannya Gasozi Muhammad Haruna 0777 11 79 23 eri mu mannya gasozi Muhammad Haruna. Ate Airtel eri 0705 07 07 06 74 6 70 0705 07 74 6 70. Elimu manya Gapal of Africa Radio. Ngoteka kucho na Allah chavira kusoboze seza. Oina mission zo, oina diru zo, oina biovala, oina ebiganye okuta. Kana akasera Allah kawa.

0: mu kifo ekyo nateeka ebisangiro twasabye ebimusobozesa okwesimbawo.
1: Bisanyizo ki ebyo byemutunuulidde olibya alina okujja nabye yandyagadde okufuna bendera?
0: Omuntu agenda okwesimba ku bwamembe of parliament alina okuba nga alina senior speech, ekyo kitandikiwaako. Ebyegattako diguli diploma n'ebisigadde biba additional bigattibwako bugattibwa, naye kitandikiwaako e senior speech. Ate bagisabye nga alina okuba nga eri satisfied waba omuntu agiregiment seza nga azina. Ekyokubiri alina okuba nga memba wa kibiina omujjuvu nga alina membership card y'ekibiina. Ekyokusatu twagisabye kyalina okutekako omukomu nga amaze okuwandika mutongole tekibayita kacuwa mbito oba ebimukwatako obuyigirize obulungi abadde akola byakola kugamba entambula gyatambuddemu mu mbeera za politiki oba mu mbeera za bulijjo nabigattako bulungi nabireeta mu butongole ebyekibiina. Tewali wetaavu wa sente nti nomination fees kusaidi yaffe ajja mu butongole ng'omuntu fisikale kubanga kyateereddwawo mu butongole nti omuntu alina okwereetera okusaba kwe mu butongole
1: ngaabirako
0: ebyakakiiko k'ebyokulonda kitegeka olwaleero era olunaku luli lumu lwaleero lwa 14 ekimu kibakulanga kikolebwa buli muntu ayagala okwesimbawo walina okulagira empapula ze olwaleero.
1: Oyinaku kokoonyeko nti tewali nomination fee, waliwo abatera okuvayo naddala twakirabako mukalu akaweddeemu oluvannyuma lw'okugaba tiketi oba bendera, waliwo abavayo ne bagamba nti basabibwa ensimbi. Omulundi guno mweteeseteese mutya okulaba ng'embeera eyo obaoliawo tebeeramu?
0: Ngeera bwe tubadde tujja bulijjo tubadde tukyogera nga tukiyitize nga tugezaako okukubiriza abantu baffe amemba b'ekibiina abeegwanyiza mu buli kifo okubanga tebalindira bulindirwa abantu ababeera ab'enjawulo ebweru eyo ababagamba nti wonaayita wano ojja kufuna mangu kaadi wonaakusula kino ojja kukola kino kubanga bagenda okumaliriza nga ababaggyeko sente ati baba batongo bwe tebaba bamemba ba kibiina babeera bantu abeerimbika mu mulimu ogoba mu nsonga ezo ogenda okumaliriza olinga agamba sente naziteeka wano nesimaine yazingijako naye ngazisindikiranga kibiina kugamba kibakubiriza abantu bonna nizemulaba nga boogera nga tabu zimaze okubanga zifuluma nga ziweereddwayo byabaogera boolumu babagamba tebaba na bujulizi bulaga nti ddala nateeka wano wano enakosa kye ngali nsasula. Otherwise kaadi SS egenda okuyitibwamu omuntu okubanga afuna kaadi era bw'anaaba alina obujulizi obulaga nti nateeka wano sente ajja kubanga nini yeyeekulye engali kye kubanga kiyogeddwa mu lwatu nti tewali sente yeetagisibwa osaba kaadi. Ekyokubiri olwaleero nga tumaliriza okusaba nga bamaliriza okuteekamu emitendo gigenda okubanga giddako nenyira mujja kubanga mugiraba nti tugenze mu vetingi tugenze ku gulawundi tugenze mu debeiti mugenda kubanga mugiraba
1: nabannayuganda
0: nabagenda b'ekibiina bannamawulire.
1: Okay, nga tumaliriza waliwo ebibadde bitambuzibwa ku mutimbagano kati njagala ggwe engeri gy'oli kakiiko obwe olyawo otangazemu ku ggwanga nga waliwo abantu aba posting ebifaananyi bya Honorable Namugga bamu bagamba yali genze n'abaweereza nga waliwo n'abamu obaolyawo bye basongamu olunwe mwe nga mmwe abakakyuka ebyokulonda bantu kibe mwaniriza?
0: Kiyinza okuba nga abaagaliza Honorable Namugga bamwagaliza ng'omuntu nga tekikirinaako ffe control nga bamemba b'ekibiina era n'abakakiiko wabula ebisaanyizo ebyesimbibwako omuntu w'omumba opalament omumba opalament asobola okwesimba wonna waali kasita abanga mulonzi w'ekitundu ekyo kasita abanga agwanira mu kitundu sole nga afiitinga mu bwetaavu bw'ekitundu ekyo anati ffenga bamemba b'akakiiko era lwe twasabye officially abantu abeegwanyiza okwesimbawo bajje balabike ebyeggwanga n'ekibiina buli omu akitegeere nti abantu bali 15 ebagala okwesimbawo onaye bunnamugga bw'abanga ali omu ku abo abagenda okuleeta olwaleero bannamawulire ne bannayuganda n'ensi yonna n'ekalanga lejja kutegeera nti omu ku baakoze ekikubaakottemu kubanga abamwagaliza bayinza okubanga gye bali naye nga ye onabakwatulanga omuntu so wanaakyatulanajjo obaayo n'alabika ategeera nti mubaagala okwesimbawo mubaagala okukwata tiketi ya NUP ekalangala onaebunnamugga ataddemu empapula ze abambala abagenda okusunsula ali omu kubagenda okusunsula era agwanira bw'abanga agwanira kijja kumaliza nga bannayuganda bategeze nti nga tutekaadi gw'ekibiina naye tuyinza olwali tutegeera officially ameka abeegwanyiza okwesimbawo okwata kaadi y'ekibiina kya NUP lwekalanga la by-election.
1: Okay, tweyanze nnyo tweyanze gwe obaoliawo tujja kwongera okubanga tukunoonyako ku nteekateeka gye bujja mu maaso.
0: Yes, sebo
1: tukwagaliza makya
0: malungi nyongera okwebaza okwongera okwadivisinga bannaffe bonna abagenda okuba nga bajja gye tuli okujja nga babalambulukufu obutaba nga bagenda kugira ku mailinga process ate gye basobola okuyingiramu
1: weewaawo
0: sebo neyanze.

0: chakara akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunira rock boom oba silverback energy kemera wansi wakasanikira chola bacho wangura rock boom amanyiga abawanguzi ebyokunywa byamanyi sibirungi eri abaana abakyala b'embuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo kyakawa akasanyo kanu kakakasibwa banational
1: yes butereva nga buwulidde abeera banaffe abahali sitationa bagamba nti weekwata ekyokunywa kya rock boom awona ogenda kubeera muwanguzi omakafaananyi okedde ofunye akokunywa kagenda okubanga kakuteekamu embavu ate nambufu bwe bumu n'ofuna ebirabo ebyenjawulo okugenda kuwangula essimu pikipiki emmotoka tv screens kati byonna byewetaza okubanga munange ofunamu ebyabantu abanaggwa byogenda okuba ngaowangula ngaofunye ecupa eya rock boom genda kudduka eri kuli okumpi ne supermarket ekuli okumpi ecupa eyo genda kuba nga ogifunya dda bulungi oza noga ngenda kufuna akasaver bank naawe embeera egenda bangate ekutambulya ddala bulungi.
2: Okay, tugenda nonya kuba naffe abali ku nguudo ez'enjawulo batubuulire ebyentambula y'ebidduka ebitambudde amakyagololero.
3: Obulamu bukyankalanira ddala nga tukozeseza momo. Otawanyizibwa okunoonya kyenji wano nawali.
4: Hey, papa oyinamu kakyenji awo.
3: Okakibwa okwegayirira ku ssente ezizo.
5: Kondakita, balansi wange.
3: N'ebiseera ebimu zikuyiikako. Ate oluusi ne zikubula nako.
4: Banange, enkumi zange ettaano mu zindabiddeko.
3: Weewale okukaluubirizibwa mu ngeri ezo zonna. Kozesa Momo app oba nyiga *165#, okusasulira ekintu kyonna awantu wonna. Onyumirwa obutasalwako ssente ezisindika ng'osasulira ebintu ebikka wansi w'5,000. Olina amaanyi okubeerawo nga tokaluubirizibbwa. Ago ge maanyi ga Momo.
6: MTN.
3: MTN Momo Uganda Limited eruŋŋamizibwa banka enkulu eya Uganda.
7: Bovuga bichi nawe.
8: Ago kungudo. Traffic updates. Tegere bie ntambula nga bwe biyimiridde. Kungudo ze kibuga Kampala. Izenje ulo. Mu program. Ituli omukeze.
2: Kantandike nerule Abu Sharif atubulire ko ntambula y'ebidduka bweri. Amachago nakulwaliro kuba wade engeri yakakuba kuba. Atubulire akakuba kuba ko. Eme kungudo rentebe katuuse. Gye ntambula y'ebidduka eri etya amachago nakulwaliro. Butunonya katubulire ebyentambula bwebiri amacha g'olwaleero. Kale nno gwali ku kkubo nga gwovuga manya nti gwe wekka asobola okubanga ovuga bulungi abasigadde bonna tebamanyi kuvuga. Bwona akyeteekamu nti gwakyasinze okumanya okuvuga awo embeera y'oku luguudo ojja kuba ogitereezezza naddala abavugisa ekimama. Gwonaye bwona agamba nti lwaki kye kyamuleze ku luguudo nga tamanyi kuvuga awo embeera mugenda kwa mugitabudde. Banaye naawe akozesa ekkubo.
1: Abalala bali ku dosi bavuzi.
2: Gwe muvuzi. Naawe otambulira ku kkubo ng'oli otambuza bigere munnange olumu ebiseera ebimu oyinza okulowooza nnyo bano nti balaba naye weefeeko otambulenga.
1: Waliwo ddereeva omuyiiya agamba aba ku luguudo abalala bonna amanyi balalu. Akimanyi agenda avugiramu ajja okuyisa obubi ajja okuvuga obubi kati ye naasalawo okubanga yeegendereza olw'ensonga avugira mu balalu.
2: Tinoonono lole Abu Sharif ndabika si kagundi kaganye okwata oba kakuba kangi
1: kuba kayinza okuba
2: nga kayitiridde
1: saidi eyo nga keeyongeddemu.
2: Naye nga tusonda ssente za Masjid Jamba asobodde okuwata ebitaano 10 omutwalo nawe ayina akakadde katuwe kateke ku noti 7 noti 6 7 manyaga Pearl of Africa Radio ne noti 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 Nasuzote yosebo. Nasuze bulungi. Soko tubulye ke ntambula yebiduka bwe ya machago olwaliro w'osinzi dda.
6: Neyazize neyaze bimkamange. Kitaro kwanga neva zeina. Aje kumire kumukuto kwa tukio musangu. Aka umuze meda parifemu. Ekula yo mtu wa ulicho. Apo eso ulo mbiye dene tanjo kusima na weka. Na mbitara aje kutili inga. Ya. Okusolo kwanga kune. Karabe kuna ambilo kweri. Okusolo kwanga neva weka mbitara vye. Kaita tika tano tili inga. Kukunye soka wakumye kikita muka. No zaimbe ba. Kaita tika tika kumkuru mbo yi. Ato kukumye kita wenda kikira bili. Kusano soka wakumye kita mbitara vye uka. Kwa niku ndesi na namu mekisa yu jala za kikemu kukile soka wangu ita wao. Paka pala tuona kwa nga wangu wa sawo. Nga kutia usuru kwa nga wita wangu kwa ingena hapu.
9: Agwo kungudo, traffic updates. Tegere bie ntambula nga bwe kungudo ze kibuga Kampala. Ize nje ulo, mu program, ituli omukeze.
2: Okay, webali kuba ngo tumbu de ekule rio muntu wabili John. Tugende kuba nga tulava webie mizanyo. Nkankugambe kogwe singo ine chukusumbu wa wasuze ngo kikijena toina manyi. Ewaka, vinturumu tebita ambla blonji omwami katutani so kwenye umanyuma. Biate tambla blonji. Umchala, oinana wibiku sumbu wangabu umchala. Walo package zivatu lete de. O package yomchala weri, neomwami weri, nyonyi ni dela. Oina kugenda kugenzi nebasoka nebaku kebera sometimes. Oinzo kwenye umangaluwe wibiku lete da o kwenye uma. Nga mubutufu, sibu bumbe guo. Na yengo inendwa dezikusumbwa nga prostate inendwa dendala nyingi nyo. Kati okukakase kye kikusumbwa tugenda genda batukebere endwa dezino ate batujanja benga bakweza habu. Ijaja wa habu mu Uganda Dr. Katumba Hussein wa Uganda Joint Herbal Research Clinic Kurebu Sabala yatugekedde olusisero ebyobulamu nga bwakikola bulijjo mu mwaka abanazo emirundi ebiri. Kati ogwa mulundi ogusokeddera mu mwaka guno ennaku zimu zigenda kubeera 13 ne 14. Uja kubarwa sandwa mukaga nora sande kudwaire wali abusabana tugenda gena tubelenga atatu janja byonde endwa dezenja ulo choino kola changu nyo standika oso kutandika okubango bookinga we wandise no mutwalo gumugo ka kulunaku nga 13 ba 14 jangu ne mitwale 5 bagena ku samskani omushara bakebere bikusumbwa mu ndomo omwami prostate bagena jikebera sikani za werere veje bagena kubera nga bakebera skani mitwaro 15 mitwaro 10 simanga atewebera ya kaladi mitwaro 10 simanga mwemeka wana bagena kukebera muskani atole vanyuma bana babulade okusumbwa bakujanjebe singo bulumizibwa olumizibwa wansi wa kameme ofuna kamunguru za sanyala lebugu mu mubiri lisuska ne mwasi webigere chifukumaso goina pressure mgo kukuluma amaguru gakuluma ozimbo olubuto omwami oba omukyala nga tufuyisa bulungi infections n'endwadde endala nyingi nnyo infections twasibyeko nnyo endwadde z'abakadde kale nakuza mwezi nga 13 ne 14 wali ku rev 7 ku dwaliro omwezi ogujja otugenda kubanga tujanjaba endwadde z'enjawulo okumanya ebisingawo oba sente ziteekeka ko omutwalo era omukubire omugambe ntadde ko omutwalo gwangwa booking noti 52 asatu mu 2 nsanvu mu 10 n'emu noti 52 asatu mu 2 nsanvu mu 10 n'emu ne noti 72 asatu mu 2 nsanvu mu 10 n'emu noti 72 asatu mu 2 nsanvu mu 10 n'emu oyogere ko ne Dr. Katumba usanje jawa hapo
10: ebyimizanyo ebyimizanyo sports breakfast mo etuli omukeze
11: yes, sambia ako tetuina budi jagala kubanga kuaniliza kupale FM chikumi umu sambwa katwenze muenda ekuleri umu tuwa ulijo wasu zoti ya ulirizo murunji ya kede akakuba kakede fuiri na yale alhamdulillah fetetule waka tetu umula tuino kuba muna inga tuku uweleza na iwebali kubanga uliriza muna ina yeto uweba kato umula kubu uliriza pale FM zesalina sifu the sports breakfast in program wetu yomukeze wetu tutandise guwaba debu gwa mani stage chilo ichikesu na koruwa lero wali kwetahati stadium nga bazanya Crystal Palace gwawe de satu nga Manchester City yezbala yabade semenyo mudachika satu mbili mamosh mudachika na kusate mpozi nesavinyo mudachika chana munya nabanga wambi Manchester kubanga munange yayonge do kubanga eno nye ukusuza ase ni chikopo ilaka kati nye kubanga kutege zanti bulichimu bache nkanya njogela kumpira ejizanyi dua Arsenal enemi pira asatu mukaga jezanyi kusane Manchester City mpira jejimu wabule chaulaba nobo mbili linti Arsenal ena points nsambu mwenda ate Manchester City mchoku bili ena points nsambu mwenda seza ni points bili ziziba ula nga wabula emipira ebili kakati njaga la kubanga kutegeza nti emipira ebili jino jibula yo Arsenal eno kuzanya timu ya Burnley ezanye timu ya Crystal Palace mpira gujyo kubanga kusemenga na kusomeza abiri munya wabula Crystal Palace bajajiza nyanga inakusomeza abiri musanvu baina game ya Real Volcano ya UEFA Conference League jojo close anti jajajita yako nyesira okusingo gwase no gubazanya kubanga munaye tibaina kibanonya tibacha rwanda before ya dokuda yo wansi songa ate Manchester City mpira bili jaina kuliko mpira gwa timu ya Bournemouth kusano mpira gwa Aston Villa boloza anti bonaba chaina byo kulwanira okuli ekifo cha Europa League kusane ekifo ekikopo echa UEFA Champions League kale oloza anti Arsenal obusozi bwo kuwanga mpira jayo jo mbirili ebulina songa ati Manchester City ebulina wabula tenga singabu naba bawangu de Arsenal besigala itwale ekikopo echa Premier League a season eno Arsenal Mikel Arteta taina kati cha kuwananya chonna kuwangula mipira je ebiri joloza anti ajisobola ere iza kuba ntanya gauna agamba anti wechisirani nechi kutacheri evu chimu seleza nagwa wechizo kuja Arsenal nebange guadro obange sula omupira kale mumbeda bwetyo chechiri Premier League erabwe mpira gwaza nyidua Manchester City bacha haine subi bagamba katujira tu wada wadako katujira tu goba tomanya na inga munange bwe bitu ebiri eraba sudu kuwanga bitambula mulije ndale bia tambude Espanyol ya debala bili Atletico Club ngebala zero asonga ate mbanjo gira ku Spanish La Liga vya ya debala bili nga Sevilla ebali gozi satu dipo Tivo Alves egole mu Barcelona zero. Barcelona baji kubye. Jike ndo batu wala dechi kopo tebaina chibanunya. Songa te Hetafe satu Real Maroka emu. Gugumpilo guwaza nyedua. Songa te walimu French League One. Njagala kubanga kutegeza nti Brest ya badeba lemu Strasbourg bili songa te lenzi ya badeba la zironga PSG ebale goes bili nechitegeza chinti PSG bati kidua engule ya French League One omurundi ogwe 14 wabula nga te guno omurundi gwa kutano ogwo mudiringanwa nga batwale chikopo chine cha French League One Luis Enrique bwacho sudo kubanga atwale chikopo chino kakati amaso gonaga tunza final ya Champions League wanabazanya Arsenal ngina kusomwezi asatu omwezi guno gwe nyini gwe tulimu kale gwetu PSG echo yachimaze league zone na at least enene zimtero kubanga mugoberera League One France Paris ya chitute, Bayern Munich ya chitu wala walimu kwangeli ya Germany, Spain, Barcelona ya chitute, songa temu Italy, Inter Milan ya chitu wala kakati, Bungereza yebula yo. Asi ni manisi bagamba kuliko achitu wala. Walimu Coppa Italia ya bade final, Inter Milan, ya sodo kubanga, tuwale chikope echo kubiri, ya kubia Lazio, zabade bili kubwerele, na wanga basi tukide mchikope echo. Kale na vyo obitege de, njagala kubanga kutekza nchonako ruwalero, La Liga, wagena kubayo emipira, Valencia, bagena kuzana timu ya Volcano, Girona baza Real Sociedad, Real Madrid bagenda kuzanya timu ya Real Oviedo agava Madrid Galagant esawa yona Jose Mourinho alangira okubera omutendesi wa timu ya Real Madrid ngasikira Alvaro Alberoa omutendesi aliko mukasera kano naye tujja kuba yitongera okubanga tubikugamba nokubanga ateongera okubanga tubikutangaza chechiri eyo chechitambula ngamvude ka ujagala kubanga kutegeza ati mulije gwanga ya Star Times gana Premier League onakolegulo KCCA okufana kona wali bongereza na bano besi bien kalu bagala kubanga munange bagala kuma pressure Vipers esule boba twale eranga ba kubye team ya UPDF mpira gwavude wala nyo na banga ba kubye team ya UPDF goza de bili kwemu okongera okula banga munaye bakuma title hopes ngazicha ali waguru njala kubanga kutegeza ntikakati wetuogerera ejimu kumpira jaza nyidwa atuna ko regulo Vila ya bade bala satu ngambala gole mu. Songa te KCC bili UPDF gole mu. Ate jeju by the way jaza nyidwa jade ebili. Kakati ya kuwanga kutegeza natitebo eliweti. Ngatula MPD ebili timu ezi singa aliji na yo eko mekerezwe. Vipers wakule mbede points nkaga mwe mu. KCC bali mchakui points atanu munana seza and points satu zizibaula. Nenga na uba bula MPD ebili. Vipers ebula yo kuzanya Maroons netimu Express FC. Songa ateke CCA, babula yo kuzanya URA, jijimu kumpira, jibabula yo, okulanga munange, abajawo timu eno, obabajawo, chikopo chino, obanga munange, bachelika Vipers, chituale. Nenga points satu, amunange, zivaula. Njagala kuwanga kutege zanti Godface, wabatumula ko, Vipers, elibulu njiko, okusinga kwa CCA, wabalanga singira bageze kutrade head, njakuwa nkubuli la chechi na dako. Nenga Vipers, na hii mikisajo jia kanga na jo, jia kanga jichari mierufu. Wabula genjaka kubanga nseme yunga kugamba. Timu ya Gwanga ya Uganda Cubs under 17 eri mpaka eza AFCON yata andi seburunji nyo nyeni dala. Uluvanyolo kumati ni wangu mpita guayo oguasose egoza wade satu. Timu ene tendeke wa Real Kingston okuvali mugwange ya Ghana yabadde omvubuka Owen Mukisa ko certain position Nicholas Kawoya ne Abdul Shakur Babi ibatebede timu ye gwange no ya under 17 ngaba kubwe gwange ya Congo wali mugwanga ya Morocco wagenda maso mpaka zino atempa ko zino gura tujja kwa tubanga tuzikugobereza Uganda damu kuna kulgenda ko lwa mukaga ngabaza nye gwange ya Cameroon mpira go go kubiri so nga tumpira go kusatu guja kubera ni timu ya Cote d'Ivoire na kutumizja kubera 19 omwezi guno gwenyingu tulimu ebisingao nja kubambi kugobereza wali kusawa mukaga insha Allah atempozi nebilala ojabifuna echiro program kusana mawili gafe agenja ulo mubye mizanyo zesali nasif mbaga zono kulisungo kubanga lunji assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
10: ebye mizanyo ebye mizanyo sports breakfast mo etulio mukeze
2: okay hamaji travel agency bano bakugamba singobo yagala kuba ngo genda ko munsi nga USA ne Canada ngo kwatadene si za Schengen countries omuli Germany, Italy, Sweden, Belgium, Spain and Denmark bagena kuyambako aba hamaji travel agency okubera ngate ogenda okole byo yagala okola oyinza okuyagala genda take kulambula bakusubula bakujanjabwa oba kusoma bagena kugobera ku mpapula zonna ate singo batoyina passport na bajaji gobera ko cheba tumye passport processing. Biba hamaji travel agency. Gendo basange wali kuchizimbe cha Hardware City level 2. Rooms bibiri kuminemu ne bibiri kuminabiri opposite na Kasero Market. Oyagala omanye bisinga okuba kunoti musamutano musamvu. Noti mukaga. Mkaga mukaga chinana mutano. Noti musamvu. Tano musamvu. Noti mukaga. Mkaga mukaga chinana mutano. Okumanya ebisinga kwa hamaji travel agents katugene mukutesa okwa badde okwa jo kwa tukomezawo kubanga obudde wa jo tebwatumaze
10: okutesa kuna okwikutesa mu etulio mukeze
1: mukyala no twawe muse geno mawano genyini
2: genyini neze obona buno buzimu bunenyeza mwe basaji
1: kati basajja chinga nange za nange nini samanyi
2: mulamu wange chiseka yakole nsobi
1: nange kinyi samanyi kwasi ngamba de manyi wali gambi kale
2: mukugenda tulekera mwana muwala lwachi atugamba ati yazala yo mwana omulenzi
1: nange chiyo chanta bidi ali badde ngagenda ngabuleta noga nono mwana wange no bangu omumanyi
2: obora kwa muzala mukazi kuyali tawasiza nayagala
1: nayagala mukweke Nairo subira enti enti bino kati ebijja kati uja agenze kuwasa mwanyina.
2: Biampuna. Subuhana.
1: Kati nebu za chite tuinzo kuza kuwana.
2: Ai tuina kulaji. Omwana uobu wana.
1: Kuba, olaba wawo babadde bagize kubuli wabaini bintu vipasubo dokula ku.
2: Gwoli kubia bia bia sobulo. Chovula, kalifu abasira mtutu gana. Ntoli wange ye, ufuno wenge ye muwase. Tebi kate tibizi tibiziza. Na yono mwana wajitawe. Omanyiti tuwawe muse. Elabi sigale mfame tugenda kuwemuka.
1: Atemi na sigale mfame renga balibon nakati.
2: Omanyiti omsajja ya kubide simu. Mulamu wange nga mazo kugela na wenga gawa tabitegera ngangama. Tiba nange muiza mtu kufumbiza abana bangebo mbi.
1: Katituba au kanyi.
2: Ila mchigendo upeja. Na nye nalabi yenga muwala wafali mwe mbeda. Alinga alimwe liyamu gema. Tupa tugenda.
1: Katu uudida.
2: Tiba nange. Pasajja mwe. Tereda, kali wakufunyo mkazi na umuzara mwana yugira. Yugira.
1: Naka tocha ina kusubula kunenye wakudevu nevyo naka tibia isewe wibichu.
2: Nzo mvubuka na mula bako.
1: Namolo hizo butamu nengiza na emu nea msange. Mvubuka na mula.
2: Wali omu labi naka tutuma inti mwana wafe. Muganda wo, mulamu wange, ya tukwe kumutabani.
1: Kati muganda wange vyo nanti ya abinsu demu kati.
2: Tetuwa itegede.
12: mulamu wange seka yemaze kulala bifananyi byabana nagamba abantu tubasobola kwewasa kuba ba Luganda mzimba zala kani imagine era mukolo gwina kufa baina kubaga tulula naye omuwala
13: anega mugema uyo mwala ogamba anti achuse
12: mu nabangadi mwera
13: tuba tugenda olukikolera ki
12: era kuwaukana
13: ati baba kubibade bakuze yabwa ugamba omuwala atandise okuchuka olubyo bikolera ki
12: baina kuwaukana eyo biba wozambu twagana nyi twagalana nyo simanga temutugamba simabichi abana batandise kuononeka bwono honest baina kuwaukana ebya mwagala nyo I can't live without him tunalaba kale obana afa
14: okutesa kuna okwekutesa
12: lero tusala busazi musango kuba twashitegedde abana already bo baluganda kubona ani aino musango tata atayogera mwana gwe yaleka Uganda oba omwana obutasoka kunonyereza nnyo ani azaalwa
13: goli wa watata we yani
12: bana bo kwala mtu wale bigundi
13: awe bana bo
12: gamba no muganga gwe muna oliko jawange uliko jawange oli muganda wange ni muganda vege
13: bana bo kwala mutero okulimba
12: Not Musam Tano Mwenda, Kumi, Sanvo Mwenda, not naughty, Nekunot Musamana Bia Satunkaga, Kaka Chichola, the Chicoleka, by Nakugatrua, a joy by Nakugatrua, Naye Ani, Alimusoviko. Now, Banaba, Navatas, or Kunonia Zanta, Niazalani, over Tata Yatambula, not Aleka Mona, Mumanisa,
13: Tata Yamaka, and Julo,
12: I know about it. Palafemino,
15: Mumbeja.
12: Yes, Sebo.
15: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
13: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
15: Ono ali munaluwewe kayempe mbogo.
13: Yesibo.
15: Obuzi ubo nabu wava kubwenzi. Obwenzi kutibo uweira uko. Anga po kusambu tukamati. Bobo geno kuna umuntu muno nerezeko. Olabe mabeka wabu. Ito mwana. Katibine vitu vyo obwenzi vyo tuagale vya mangu. Bievitu vyo vitu kolachi. Bievitu suramu. Na ye yoru vuto tetu inacha luko lera. Aluzala mawe mukirano gazeto kya imtekya na kya gazayo
12: amawe mukirano ani ali ayino anyomo chamu tata yazalo mwana tamlanga tamulaze tino uyu wange oba abana batasobola kuwegeza ko kweno
13: yo detate izo kubinsu bina ino no mwana nino kusoko kumanya
12: zeko wimpugamba
15: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
13: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
15: Bane mwebalo tuwe lezo mumbe jani mwamika sechende.
13: Na wakuli dize sebo.
15: Amanya Muhammadi Waso ansenzi tembu ya wano. Kakati kumulamwa estufu chinji omwana omuwala yali no musango. Mumbe jabazia ne mkwano ino kumbulira amanyago, nombulira abazaddebo, nze ninge singa.
12: Omulezi kwa tuwe ogera, nituwe kumbulira anti. Ochifuko tijana kusaidia femote mwini na kuogera.
15: Nedansi katikombuli la manyago ni mzeni sobo ni mdo ni kugamba agange nefe kukweka msangu kubagwani. Nesi manyaba wala yivatilo kweka manya. Tayaga la kubu ilo kubaku simi. Omsangu kuli kumuwala. Muhammad Waso mbiage.
12: Omsangu kuli kumuwala. Kugambe tu ina this thing. Nti owe chikacha mitanzira. As long as mwana wajitangi. Awo uziwe ugendo kufida. Nuna na hizo kwa ya gamba. Kasa kwa detwe didachimu. Detuliba Uganda. Kuhu watu unzira tori we wafi. Mshitegera. Atindo ozenso biwe ya vira wawo.
13: Neba zadebo urusi nukuba manyako kuita gisa.
12: Neba na insyo. Bala nsoka kubuza wedirachi.
13: Nene hate.
12: Kubuliza wedirachi. Wemache wedirao.
13: Zibu Luganda lo gerugazi.
12: Watu goboyo gira wotu. Watane mfuna koja wange. Hini wa koja. Gola yo mawe mkira nungabate gaze. Ngotuwa le wajaja wango mtuwaida mtabani we. Mboroko wa mnaye ono wa mamba ono aleka siwe eno watia
13: hamberi
12: chikambe labbali pale
15: fe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
13: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
15: sabia kule abdu shakuru mkuve
13: yese bon
12: yese abdu shakuru
15: zingamba ntina abantu nabo bali mu musango nabo bali mu musango
12: bali wabo na abana nabe yakadde obatata yazala natayogera
15: tata yayogera no mwati yayogera sokati omwa chakola alino okuzala wa malu okuzala deni baukane
12: atagenda ku omwana abagenda muita senga baba senga mama Wamzara mumutakmo.
13: Akatira na kwao kana.
12: Bana mwa bawala kichiro chibere chokwigeri munna. Na bana abo bulenzi.
13: Nakusinga abo gwala bali mbanyo.
12: Omwana na nakuyita no gama tinze nze Sharifa Abubakari. Nomukato inali achi kanze Sharifa Abubakari. Nolemera ku Sharifa Abubakari wera bidenti tata wanyo kuba inaji yaza ngo uri kumwanyo ko woza nze Sharifa Abubakari. Yogera sikacho omwambere bwaje bakuzala ndetegere.
13: Kali fuka mna mauli ya dako ni pale FM anti jukila nchomu nbego tulimu kwa digito buli omu kati mna mauli le chetagisa nyatele chunima nyo ungebibi nobi kola nguinamu kukugowe tagiso kugase ngeja kugasaka kugasunsula atino gaweleza mumbere nungamu kaino nga pale FM munteka tekene ya fuka mna mauli ya dako ni pale FM tukenda kupa tukubangula mumbere zinja ulukusubulu kubanga ate mnangu usubulu kutamla nomu nbego tuliko uina social media nuzo guzogino kubango duka nyo ina YouTube vyo nebe tagiso kukugowe nja ulukale nujangua nukulisepusho ni Pale FM usubulu kubanga yu andisa usubulu kufuna obukugu obwenja urobo inzo kuita kunoti musanvu noti emu anamu tano chinana mubiri kumina muenda noti musanvu noti emu anamu tano chinana mubiri kumina muenda okumanyevi singa u kunteka tekeyu gwe uruza tata yalimu nsobi mwano obutogira manyage na kumuga neba niya bakuzala
12: manja wa izo habati miranti bachikachi mneboli batagala kumanya banange abami namu tibawecho kujika ewe mtani kwa tugama antize siri wewa mwe wadene didagundi ze siri wewa mwe how do you know kubane wama mwana watata womu to ya womweta family ele wali wawa watamanyi nyo dini yeyo ya uziba mbusimanga mwana watata womu
13: tasabila mwana watata womu mwana
12: watata womu njini sima mwana watata womu to ewe mtubima nyari mba warabu wanumugugani lawa jachida babulala manye chikacho omukazi gwogendo wassa manye chikacho omusajja gwogendo fumbirwa nonyeriza nti bano sibeewa fe
13: nga tuna kola kusala okusinga gwe sime soko omunonyeriza
12: eto ni manye
13: ero mchigiri
12: nabana mayinezo bi yesebo
16: salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
13: wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
16: abalungi mwe balikuweleza
12: ebali kuuliriza haji
16: kitufa manye azi
12: haji kasule
16: Nakati azima tu mumbeji ni chini ya dim. Ora yuko birati, ni bira muziroge budi. Atala bogo kama nani reza ni nakati birati azima ya dim tika singa kasule. Alaji abala alaji mwa la bami kana gai. Awalaji kuto reza ni azali wawa. Ika kama sangu buli kubana abateno nyiriza akomusango tuguli kutata acha tumuzo na yate tuzo siga dinde haji kasu
17: Assalamu alaykum
12: Alaykum salaam wa rahmatullah
17: Mkwano mwewe tuweleza
12: Mwema likuuliza haja tinamponye
17: Amani ya haja tinamponye wanatawa Kakati Mwana watu ina koyo bebe mwao Islam Mwema ujimanyi Na ye Echete chukujia kukabu Omuntu alimu akobu. Tayagala muganda we.
12: Wachikache.
17: Owe chikache. Wangu mwana wa mwabu wako ukojia.
12: Mwana
17: abata ina ukojia. Ate kilala. Habana abo balaba. Habana abalenzi ba. Tuwe chagala kumanya.
12: Tebagala kumanya.
17: Chagala kumanya ya bunda buguizi. Kwanga la yungwala mulungi.
12: Yes.
17: Leta ata kwa mchunga. No mrenzi na ina kumchunga. Wasoti wa mwana nga tuma nina wabu. Woke na mbamu ya soka.
12: Jevali bageze munae mubio kuowa. Nibagira. Okay, kali. Bona bachia. Chiba wecho kuiga bazade. Bozala abana abo bakunga nyekoro orumu. Obagaye mje mtuleko wano. Abana abo bazale. No bazale. Kumasimbi bazale. Kawempe. Bakungane kukolu mubala babanyigane. Mugena kola mawe mukira. Na tip by the way, these things have happened so very many times. Since at least na bemanyiko. Oli wangundi, wangonge, na afu nwe ngonge. Mikolo, eyo jibe ya magira ya yubi ya yugende kwe biyo kwenzi. Jibe ya gala ya gale yo, nazalo umwana. Omwami ya gala kutuko kugende waba tenga chasa kula ngabunda ba ngonge. Nekula bide mbaka. Kukubadoko tesa kwa ruwa lemu.
18: Oko, fui com o Dr. Teza.

0: eyo jibe ya magira yo yo ya yogende ko ebyo kwenzi jibe ya gala ya leyo nazalo omwana omwami ayagala kutuko kugende wa batenga akyasobola nga bonna bawonge ne nkula birembaga kubadde okuteesa kwa olwaleero
1: okwo kwe kubadde okuteesa
2: Oje wuli oje wuli la. Ejo je chuli oje pichi pichi ya Simba Automotive Limited. Enkozi ye mirimu. Kati kili zoba gana. Simba Automotive Limited. Bebo kawa ina pichi pichi enkozi ze mirimu ya liyaba na baboda. Omuli bosi sisi chikumi. Ropta sisi chikumi ya vili mutano. Okugukata ne Simba sumo. Enonga tuku tuku. Eze kuyamba wako na mkutale. Abarimi. Kuna abasubozi. Anti yeti katemonyi pick up. Tuku tuku zino. Muni wa sisi bibili. Sisi bibili ya tano. Ne sisi bisatu. Ngakulikeza single tire. Ne double tire. Osobola kuzifuna mukashi oba kukibanja mpola ngosuka nosasula yo sente entono balansi n'omuleta mu mpola mpola pikipiki za Simba Automotive Limited ziriko ocharging esimu yo omuto omugaso obulungi kuna amatala lumamyo mpangazi nyangu okulabirira ate nga zisoboka okumanya ebisingawo genda ku ofiisi ya wesangi bekamoca opposite Neste Oil oba mundeeba opposite ne Total Horizon oba okwire ku 0 7 0 1 anamunya 3 7 4 oba 0 7 7 4 ngaga mubiri 2 4 Ana mukaga obaziro 7 0 0 5 7 nsambu mwemu chine mukaga Simba Automotive Limited 360 degrees satisfaction
3: Wakatinga radio yenganze 10 7 akatonyeze mwenda Palo Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu
4: Pal FM ku 15
3: nga tukuweleza dawe yesigika okunonyereza okumalayo kusene programu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran Pale FM tukutegekedde empaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutumiddwa Pale FM Schools Quran Competition 2026 okuva ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga tosubwa okuwulira essomero lyo Gadibinka na nama somera malala Mukusome chitabu cha Allah
4: Gano, gemuli mbufunze Kupal FM

0: abakyala baabwe okugenda mu maaso nga bakuba ebirayiro kakati no wano no embiranye mu disitulikiti ey'emukono kongovule bwe butyo bulabika nga bwolekedde okulabika amabwa wakati w'ekibiina kya National Unity Platform ne ku kifo ky'okusipiika era nga wekyogerera ebibiina bino byombi byamaze dda okubeera nga bikola enteekateeka era byavudde dda ebisunsula n'okusengejja abo ebaagala bakuganye ku ntebe eno ey'obwa sipiika ekibiina kya National Unity Platform bekityo mutabamiruka waabwe ebatuusizza akawungezi k'eggulo bavuddeyo ne mwesigwa Robert Ssentongo ng'era agenda kuvuganya ku bwa sipiika nga kw'otadde n'oyo agenda okuvuganya ku ky'omumyuka Stanley Muwonge ku buuyi buli NRM bw'etyo yalonze okumoza Asumani ne Mulimisa Gasheku nga bano be bakwasizza kaadi yadde nga okulayira olunaku lwankya naye waliwo evuvuma ezigamba nti oluvannyuma lw'okuba nti abagenda kuba bakwasibwa ofiisi olunaku olw'enkya bagenda kgenderawo butereevu okubanga balonda ekifo kino disitulikiti y'emukono neno bwetyo ekolebwa amagombola gali 18 nga kw'otadde ebyalo 610 kati nno ku kakiiko ka disitulikiti babeerayo bakansalazi 41 ekibiina kya Nuupu kirinako 14 NRM erinako gwebakirwa kansalazi 27 ng'omukate bakola 41 era nga kakati kyetulinze kyekyokulaba ani agenda okuba ng'awangula entebe y'obwa sipiika okulayira kw'enkya bwe kutyo tutegezeddwako namawulire kugenda kubeera ku namaga Church of Uganda wali eri yeggombola ya Sita Namuganga bwekyo ekatta Mukono ne Lwero essaawa zinaagenda okuwera bbiri ez'okumakya nga kulayira kuno n'enteekateeka zonna zigenze mu maaso kakati no wetwogerera mu kaseera kano bikyalimu bantu bonna kubuyi obwokukulembeze era nga kulu dupahende akola wa disitulikiti y'emukono buli kimu mu kaseera kana kyamaze dda okuba nga kikukwasibwa ebisinga ebyo bwe tutyo tujja kuba tubibatuusaako okulayira nga bwe bitabeera kumusanvu katonyeze mwenda palofama Benoni Kamara waneno mu disitulikiti y'emukono
1: okutuyanza nyo Benon Kamara mu disitulikiti y'emukono nako lwenkya tugenda kuba te tubifuna byonna ebigenda okuba tenga bigenda maaso ebyokulayira mu bitundu eby'omukono nyongera okujjukiza te aba Hamaj Travel Agency nabo bongera okugamba nti batwala abantu mu ggwanga lya Canada ne USA kw'otadde n'ensi za Schengen omuli Germany, Italy, Sweden, Belgium, Spain ne Denmark era nga bagamba nti bakuyambako gwayagala ogenda okusuula mu ggwanga lya Turkey okulambula okujjanjabibwa n'abo baagala okusoma bagambye nti bakuyambako okufunira empapula era ne bakuyamba n'okufunira passport kwabo batazirina kye bayise passport processing basangibwa ku kizimbe kya Hardware City mwalyo gwa kubiri room number eri 211 ne 212 okumpi n'akatale ake n'akasero kati okumanya ebisinga ogenda bakubirako ku noti 7575 noti 6 6 85 okumanya ebisinga bo aba Rushmark Junior School bagambye nti basangibwa Lusaze ku Sentema Road era nga bagambye nti ly'essomero eryesigise okuwa omwana omusinja omugumu ddala mu by'ensi n'eby'eddiini essomero ly'eddiini boarding era nga bakola balina entambula y'abaana naddala abo abava ewaka era nga bagambye nti balina jekeya balina okuva ku nasare P1 omupaka ekibiina ekyokutaano era ate nga bagambye nti ebisale bisobokera ddala kati abasomesa batendeke era nga balungi balina omukwano

0: Keep to the station.
1: 107.9 Pal FM.
2: Emirang Kibin Jawuro, Kupal FM.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebirango heben jawuro habetusomera nze Kulthum Shatra. Okusadaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bwaffe. Sokosa emmale Allah gyakuwadde osobola okwegulira ejjana nga osadaka. Twegatteko wamu ffenna tuzimbe masiri jamba esangibwa mu bitundu by'ekyanja. Twebaza mwena abatuukiridde omulanga gwaffe ogw'okumaliriza omuzikiti guno, era tusaba Allah obakyagazisa ebyenfuna byammwe. Naawe abadde alina essuubi ery'okuwaayo okuzimba omuzikiti guno, Allah n'atakusobozesa, tusaba obeere omu kwa bagenda okubatenga asobozesa emirundi ekikya. Weereza kati sadaka yo ng'osindika ku MTN namba erina kimusamusamusanvu 11 7923. Limanya Gasozi Muhammad Harun, ate ya Airtel erina kimusanvu 7 6 7 7, erimanya ga Pearl of Africa Radio. Kurani nzivunire mu lulimi Oluganda ekyaliwo ku reception ya Pearl FM 5 ogenda kuba ogyefunira by'osoma mu Kurani osobole okubitegeera obulungi. Ate akatabo Mbogo Yali Ngabo nako weekali 2:25 nkano kawandikiddwa nga kalambika obulamu bwa bwana n'okumbogo kyabasinga ebyafaayo byonna n'engeri obusiraamu gye bwasasanamu mu ggwanga lyattu Uganda. Webityo bibadde ebirango by'essaawa zino. Maria Kulthum Shatra bikusomera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
2: Ebyo bibadde ebirango byo Kupal FM.
4: Omulimu gw'amawulire gunyuma nnyo ng'oguyinamu obukugu mu kugasaka, okugasengejja, okugasunsula, kussa n'empeereza yaago. Obutakosa muntu yenna ate ng'oggyeyo ekinyusi ky'ensonga, ate nga ku mulembe guno oguli digito buli omu yafuuse munnamawulire. Abasinga bibaviiriddemu obuzibu bungi, basibiddwa, bakubiddwa, abandi ne batanzibwa n'engassi olw'engeri gye bakolamu amawulire gaabwe. Kati beera munnamawulire addako ng'oyita mu kutendekebwa okw'enjawulo okuwa obukodyo ng'otendekebwa abakugu abagakoledde ebbanga ddene. Nga ky'osoma ky'okwatako ogenda kuyiga byonna ebikwatagana n'omulimu guno ogw'amawulire, omuli okuba obulango, okweditinga ebifaananyi, okuweereza ku mpewo, kussa n'okusaka amawulire. Jangu weewandiise katikatikati ku reseptioni ya Pearl of Africa Radio. Okumanya ebisingawo kuba ku 07 1 5 8 12 19 oba ku 07 5 2 11 12. Fuuka munnamawulire dako ku 17 9 Pearl of Africa Radio, ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
5: Okuva eddene dda amawulire gaakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga, okusomesa, okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako. Mukono gwe ngampuliriza ku guno omulembe gwa tekinologiya, okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayete ye oba mu kitundu kyemu awangaalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo. Fuuka munnamawulire addako. Pearl of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyomba ku sosayete yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe. Kyanguwe wandiise wano ku Pearl of Africa Radio katikatikatikati ofuna okubangulwa. Fuuka munnamawulire addako okumanya ebisingawo oba okwebuuza kuba ku nnoti 07 1 5 8 12 19. Fuuka munnamawulire addako ne Pearl of FM.
4: Wakatinga radio yenganze 10 7 9 Pearl of Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu
2: Pearl FM ku 15
4: nga tukuweereza dawe yeesigika okunoonyereza okumalayo kusa ne puroguraamu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran. Pearl FM tukutegekedde mpaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutuumiddwa Pearl FM Schools Quran Competition 2026 okuva ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga. Tosobola okuwulira essomero lyo nga libbinkana n'amasomero amalala mu kusoma ekitabo kya Allah. Abayizi kuyingiza abamalobozi amasenekerevu era amasomero mangi gamaze okwewandiisa Pal FM Schools Grand Competition okuva ku ssaawa 8 paka ssaawa 9 ezemisana Monday to Friday okutandika ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga 2026 tuninga owagira essomero lyo ate nga bw'olya ku malobozi amasenekerevu ag'abayizi byonna nga biwagiddwa Firdaus Hijja and Umrah Services Limited. Kumulembe guno guli digito buli omu kyenkana yafuuse munnamawulire bangi bagakola ne gabaleetera ebizibu omuli okutiisibwatiisibwa okusibibwa okukubibwa abamu batulugunyizibwa awamu n'okuwa engassi naye nga bino byonna biva kukola mulimu guno nga tuyina bukugu nyumirwa omulimu gw'amawulire ng'otendekeddwa abakugu abawangalidde mulimu guno okumala emyaka egiwerako fuuka munnamawulire addako omukugu yennyini akola omulimu ne gugasa abo baweereza ate nga tatadde bulamu bwe mmatigga fuuka munnamawulire addako ne Pal of Africa Radio Radio yo esibukako amawulire ageesigika
5: okufidde nedda amawulire gaakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukono gwe mpuliriza ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayete ye oba mu kitundu kyemu awangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuuka munnamawulire ddako Pal of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyomba ku sosayete yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pal of Africa Radio katikati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire ddako okumanya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku nnoti 7 45 42 19 fuuka munnamawulire ddako ne Pal FM kano ke kadde akukutuusaako
6: tafsiri Al-Quran Al-Karim
5: تفسير يا قراني وانا كبال اف ام
7: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين ثم الصلاه والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وسلامه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abebiti batelezebwa Allah jalla wa ala na matenda majivatale mbukende vubonna. Tumusaba asokusa sire bingirane mirembe ko ekitiba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Olinako bwe tukabweru tesawa bwezi ki tuba tugenda mu program ya fe tafsir al-Quran al-Karim okuvunula Quran ekitiba era tuba ne mukadde wange Sheikh Abdurrahman Mukisa ekitiba naye nga tukikakasa bulungi nti akadde kano akadde kaba kake mu bujjuvu naye tetuyinza kalekera awo nga tetukakoleddemuko ate mulimu mulungi njalabba kulisaa yonna mu byonna ebitambudde mwebale nnyo mwebalire ddala kubeera nti mutambudde okuva gye bwakeeredde okutuusa kati erinnya Sheikh Kaketa Bakari Khamis Chitata nga nze ndi emabega w'emizindaalo gya Pal of Africa Radio okuweereza mu programu eno enganzi ekitiibwa naye nkusaba okkirize tukole ku mulimu omulungi tukole ku mulimu ogw'okuzimba masijidi jamba tubeere nga tuteekayo nga Sheikh bwe yeteekateeka okubeera ng'atuuka ku nsonga gye tugendako olunaku luno olwaleero nawe wenyigireko mu programu eno ey'okuvunula Quran programu y'ekitiibwa programu ennungi eŋŋanzi wenyigireko ko mukola omulimu omulungi ogw'ebbeeyi ogw'ekitiibwa ogw'okubeera nti tuzimba masjidi jamba masjidi jamba esangibwa wano Nkyanja ng'eri mu Nakawa division mu Kampala district era bwe tuba tugizimbye tujja kuba tukoze omulimu ogw'ettendo abantu bangi abasali la masjidi yeyo erabe sunga ate abajetorode katino gwejo kila nti omulimo gwokola nga gwa lugenderezo eyo yeyitibwa sadaqatul jariya yeyitibwa sadaqatul jariya sadaka eyo lubeerere eyo endereza esigalawo ng'etambula nolwekyo we nkugambira muganda wange ampuliriza owekitiibwa mwannyinaze yonna nti yita ku 0 7 0 6 7 4 7 teeka ko sente zonna Allah zaba akusobozesa nga zakuzimba masjidi eyeyitibwa sadaqatul jariya Nabi yagamba sallallahu alayhi wa sallam ti idha mata ibn Adam inqata amaluhu illa min thalath umana Adam Allah wa mujulla na mujambula mbwensi emirimo jijo najibaji weddeo jibaji kutusewo illa min thalath okujja kuwa sigale bintu bisatu ekiso kere dala sadaqatun jariya sadaka eyoru kenderezo beyoru berira yeriwa wasimu uruza abantu banywamu amazzi abatambula ebisolo n'ebinyonyi na buli kyonna ekyokubiri okubeeranga ozimbye essomero lisomeseza abantu Qur'an iranga bagisoma ngate bajjana gisomesa emyaka gyonna egyagenda eranda ekyokusatu ozimbye omuzikiti abantu bagusaliramu baziina omuzikiti ogwo mbagamba bulijjo nti nebwe guba guvuddewo wano negugenda nga bagujjuludde ne baga nti amuzikiti guno tugukyuse tuguteeke walala gwaya gutandikawo mpaka lwe guli gwawo baddi ate nga si gwako gwawo ntegereka bulungi era owulira emizikiti nga baga nti omuzikiti ogwo ogwali awo baagutwala gindi ogwali egindi ne bagwongerayo egindi oba baaguza mu kifo gundi kati ebbanga ligumala nga gwo erinnya lyagwo likyaliwo obeera ogabana ofuna empeera okitegedde Nabi nagambe kyokubiri au ilimu yuntafau bihi obokuyiga okwegasibwa nakwo au waladun salihu yadiu lahu obaomwana omulongofu akusabira naye olwali kye twagadde twagaddemu sadaqatun jariya ekyo kyowaddeyo nga kyalugendereza ebbanga lyonna nga kitambula nolwekyo genda ku 0 7 0 6 7 4 7 teekako sente ero sabe Allah bomba lokuteekako ngugamba Allah sadaka eno gyempaddeyo nsabo gikirize atommalire kinona kiri na kiri na kiri esimu endala ye MTN eri 0 7 7 7 3 10 9 7 9 2 eyasozi Muhammad Harun 0 7 7 9 7 9 2 Edede tamanya gasozi Muhammad Haruna. Erije nsose ya Airtel 0 7 0 6 7 4 7 Ede tamanya ga Pearl of Africa Radio. Nolecho tukola omulimu ogwo nga tugukola biniya n'omutima omulungi. Omutima ogwagala ate nga tuyinamu esuubi nti Allah subhanahu wa ta'ala tetusobola kukola mulimu nga guno netuviira mwawo tugenda kufuna mu nga tufuna muddi ku nsi kuno ne kwa akhera tukola mulimu ogwo biizini rrahman tuzimbe masjidi jamba tujizimbe owemitwalo 10 giteekeko owemitwalo 3 giteekeko owemitwalo 2 owenkumi 5 wakakadde owenkumi 5 owemitwalo 12 wallahi zonna sente zikola kamukamu gwe muganda kamukamu gwe muganda bituna batukoze omulimu ogwo tugukole ngeniya za fenyanji lukufurunji badu ba Allah na bazana ba Mungu mukimanye nti mu nsi mwe tuwangalira tuina bingi bye tukolere bi tusoba konga abantu naye ekigendo kutuyamba Allah abirenga asasira abirenga kirizo okwenenya kwaffe tauba za fe agenda kutunulira mirimu emirungi gye tukola atunulire sadaka mmekazi wakateeka yo bwe balese emizikiti bwe zizze ozimbye emeka omuntu osobola okubeerawo nga tosobola kuzimba muzikiti wekka nga gwe omuntu omu kizibu batono nnyo Katonda baawadde ekyengera ekyo ekirabo ekyo ekyokubanga asobola okuzimba omuzikiti yekka naye mbalayirira Allah wano wetugattagatta 10 10 bibiri bitano chikumi chikumi chikumi chikumi imamu kasoza muita mi amia mi amia mi amia eh chikumi chikumi echo chitu chitu yamba ko okubera nga tusitula amadala g'ebintu byaffe ne bisituka kubanga bagamba nti kamukamu gwe muganda okitegedde bole kwata kamukamu mujukirenga tukyazoba twa batumanga obuseke obuseke obwongo ogenda n'obumenya bw'okwata akamuka menyamu obubiri obumenyamu obusatu obumenyamu naye bwe bwasukkanga obusatu ne bugenda mu kkumi ne bugenda mu kikumi nga mubutuufu bukulema okumenya ehe nga naye bakuwa ssente obuseke kikumi tosobola bukwata mikono n'obumenyamu bw'oti naye akamu osobola okukamenya kakati buli lw'onyooma ekikumi kyekyo kituufu bwe kiba kikyali kyokka nga tikirina kyekyegasseeko tikyegattiddwako kinne waakyo kisobola okubanga omugaso gwakyo mutono naye ate kiweeza omuwendo era ne kifuna amakulu nga kimaze okwegattibwako kinne waakyo kubanga bwe biwera ebibiri bisobola okugula ekidomola ky'amazzi ate bwe kiba ekikumi olusonyiza obutagula kidomola ky'amazzi we nkusabira gwe ne muganda wange awuliriza nti wegattire wamu ne banno kwekyo ekitono gwe kyolabanga ekitono wegatte wamu ne banno teekayo ku nnamba z'essimu zino nyiga kebera essimu yoginyige olabe bw'obanga olinako omutwalo jjako 2000 ozisindike ku 0706 bw'omala ozisindika ku 0706 7 4 6 7 4 6 awo beera osobola bulungi nnyo okukola omulimu nga wegatiddwako ne banno insha allahu taala oba oyinza okukozesa 0 7 7 7 emisanvu esatu 11 7 9 23 eyereeta amannya gasozi Muhammad Haruna twegattire wamu tukole omulimu omulungi ogw'ettendo omuntu yenna bw'akola omulimu ogwo ajja kufunamu eri Allah subhanahu wataala n'olwekyo tonyooma kyolina bwonyiga essimu yo nolaba nkuliko omutwalo jjako 3 bwonyiga essimu yo nolaba nkuliko 5 jjako omutwalo oba 2 tubeere nga tuzimba masjidi jamba insha allahu tabaraka wataala kale n'embeera eyo nti mu kanyomero kano nga bwe tuli mu tafsir nabagambye nti Qur'ani ekitiibwa gye tutambuliramu okubeera nga yennyini yetulagira okukola ebirungi Qur'ani yennyini Allah mwatugambira okukola ebiki ebirungi kati tuli mu puroguraamu ya tafsir al Qur'an kuvvuunula kitabo kya Allah naye akanyomero ako mbadde nno kabatuusaako mu budakiika buno obutono n'olwekyo njala bakwasa Sheikh Abdurrahman Mukisa amaze okweteekateeka obulungi mubakwase ate tubeere nga insha allahu taala tutambula ne puroguraamu yaffe nga bwe mugimanyi obulungi insha allah bwe nva mu bubaka buno katono sheikh nga mubakwasa tutambule
8: kano ke kadde akukutuusaako
6: tafsiri lquran alkarim
8: tafsir ya qurani wana kupal fm
7: otyo akati sheikh kamubakwase tutandike insha allahu taala sheikh tusanyisa okulaba era abaddu ba mungu obedda bakulindiridde mu ngeri emu oba endala tukusaba obeere nga ate tetwagala kulya budde
9: alhamdulilahi rabbi alalamin waliyu salihin sallallahu wasallama wabaraka ala ashrafi almursalin nabiyina muhammadin wala alihi wasahbihi ajmain amma baadu abatuuliriza abalungi abali abatugoberera assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
7: waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatu
9: nsaba okubategeeza nti tukyali mu ssuula yaffe eyitibwa takwiri ekitegeeza okuzingibwako kw'enjuba n'ekitangaala kyayo essuula nga bwe nzize mbategeeza bulijjo ya aya 29 era sula ya chinana mwemu ngere mujuzo esemba yo eitiwa amma naam mwote kateka ya amma sula ya kuna beso kati suratu nabai yoku bili naziat yoku satu abasa yoku na takwir bobo veri kusaidi ya diyo mchidi sheikh
7: naam sheikh
9: kakati chino shukuru nyoku chiba tegeza abebitiwa mti tuasoma tafsiri wa sureyo na tumumaliriza era chali echali chilindiridwa kwali kuyingira mu sura ndala
7: no.
9: Edile sureyo ntegere kabunji no. Na ye twafunamu okuyimirira mu mwezi gwa Ramadhan
7: no.
9: Tutasobola kubeeranga tumaliriza byetwali twagala okubatuusaako byonna mu nkola yange nze njagala nnyo omuntu bwe tuba tumusomesa ekintu oba tukimuyigiriza akitegeere mu ntegeera emala naam twali tulina okubategeeza okubajjiramu ebyokuyiga n'emigaso ejenjawulo naye ekitasoboka oba oli awo twafunanga emigaso nga mibuukebuuke n'ensalawo tweyambise tafsiri ya Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen

0: Okay, bajita Pale FM chikumi mumusambu kamuza muenda ekura eri omuntu wa bulijjo mujja tusonyiwamu ekyuma ky'omuzungu kibwe kigiranga kyekyanga naye katugene maaso nga bagezaako okukitereeza bajita Pale FM chikumi mumusambu kamuza muenda ekura eri omuntu wa bulijjo tumwerabira enteekateeka z'okuzimba masjidi jamba ezigenda maaso n'okuba nti zitambula tubasaba tugende maaso n'okuba nga tuzenyigira mu butereevu ensonga eyo esobola okugenda maaso n'okuba nti etambulira ddala bulungi oboolyawo mu mbeera efaananako bwetyo teweerabira mu nteekateeka eno ey'okuzimba masjidi jamba gwe alina ky'olina ng'oli ku layini ya MTN osobola okuteeka ku 07 17 19 73 0 7 9 73 6 ajja kuleeta amanya Pearl of Africa Radio so ng'ate ya MTN ereeta amanya Sozi Muhammad Harun gwe asobola okutuyisiza akasente ako ku merchant number osobola okunyiga *185*9#. Bajja kusaba merchant ID wandika M09507 5 buli kimu kijja kuba kitambadala bulungi era obubaka bwona bootaddeko bwonaagoberera ebiragiro tujja kuba tubufunira ddala bulungi gwali ku MTN MTN momope nyaga *10656#. Teeka merchant number eri 5858 5858 embeera bakobo tujja kuba tugenda maaso n'okubanga tubufunira ddala bulungi banaffe aba Naim Islamic Kinder Care Nursery and Primary School Senga Wakiso bategeeza bazadde mwena nti okuwandiika bayizi ku ssomero lino kugendera ddala mu maaso kale no musabiddwa okuleeta abaana bagende maaso n'okubanga babangulwa essomero lino lirina daycare lirina nursery ate okunga kwotadde ne primary weriri wasirifu bulungi security eri guluguru endabirira y'abaana nnungi era nga basomesa ebyensi saako n'ebyeddiini ojja basanga wali senga Wakiso bakubire ku 07 02 16 16 7 2 0 07 02 16 16 7 2 0 07 02 16 16 7 2 0 07 02 16 16 7 2 0 07 02 16 16 7 2 0 07 02 16 16 7 2 0 07 02 16 16 7 2 0 07 02 16 16 7 2 0 07 02 16 16 7 2 0 07 02 16 16 7 2 0 07 02 16 16 7 2 0 07 02 16 16 7 2 0 07 02 16 16 7 2 0 07 02 16 16 7 2 0 07 02 16 16 7 2 0 07 02 16 16 7 2 0 07 02 16 16 7 2 0 07 02 16 16 7 2 0 07 02 16 16 7 2 0 07 02 16 16 7 2 0 07 02 16 16 7 2 0 07 02 16 16 7 2 0 07 02 16 16 7 2 0 07 02 16 16 7 2 0 07 02 16 16 7 2 0 07 02 16 16 7 2 0 07 02 16 16 7 2 0 07 02 16 munya ana mobili ziro musanvu ziro mukaga insanvu mobili insanvu munya ana mu musanvu okumanya ebisigo kanso namutebi ndoza tu bako necho unzikana choku nsonga ye kirayiro ati tulabe nsonga edala jitukwatako
1: nsonga ye kirayiro abaka sibonna tebamanyi bukulu bwacho ebimu ku byensobola okulaga nti mulimu ababaka abamanyi obukulu bw'ekirayiro ekyo eri parliament eri eggwanga nabo ng'abantu ngera ebirayiro ebyo babikuuma era ne babitambulirako bangi naye mulimu nekyebayita okukyamuukirira okitegeera sigaana muntu nti buli kula lyotuukako famire ebeewo era ekukulembere naye wabaawo kyebagamba ensonga
0: yes
1: nti olw'ensonga zino na zino olw'ekifaananyi kye njagala okulaga ensi bw'otunuulira nze ndi musiraamu dini gye ngoberera ebimu ku bikola omubaka bye yatambulirangako abantu abaali ab'omuzinzi gyali tebaali baana be tebaali bakyala be tebakulembezanga nnyo olumu ku mubaka ensonga ze yazamuwasisanga ng'oli namwandu talina kyakulya namugamba jangu obeere nange olw'ekifaananyi ekyalamu ne balowooza ate abawasizza ate abalala yabawasa bw'otunuulira omu ku baddu zaidi shegera abawuliriza banange kyemmanyi kyekyo kyenkuza ensoma yeddiini ey'obusiraamu mu bayibuli nawe mulabika mulimu ebifaanaganako bwe bityo naye sigenda kubalimba nti naagiwadde obudde okutuuka okuba nga nsobola ogikootinga oba ogyesigamirako nja gikoleramu ensobi ate kibanyiize nnyo okusinga singa mba njerekereza so mu mbeera bwetyo ekirayiro kino botubanga ensi ziri tuzirabirako tuzirabireko nebisinga kwebyo ensi nga Uganda gwebwo jitunulira akimu nsonga kizogamba nti byonna webiri nekino kyandikoleddwa kebyobulamu hakimu osobola okulwala nga sente zonga gwe mutezi kyamala oshegera kansa singa jja ensonga oba endala yonna yonna ng'amazima ggwanga lirina okujjanjaba nga munnansi enguudo fenafena twandyegombye okulaba ng'enguudo ebinnya zikolebwako ku mutendera tubeera tutya n'abantu nga yajja emirimu gino ne bakwata emirimu w'oliyita ebwayise omwala munene bwe guti gukomeeri teguli ku pulaani omwala munene nnyo amazzi n'ettaka ebigendamu tekasobola kutambula nga kibaddewo emyaka gyonna ng'omukyayina yajja n'atwala ssente z'omuwi w'omusolo n'atambula n'agenda ngebituli nga gwe ebyowulidde ddala nga si nsonga amakoona agali mu kkubo nga tegali ku pulaani
0: leddako nkubuuzeeyo akantu kamu namutebi nga tuwunzika kino eky'ekirayiro bino ebirayiro bye bakuba mu makooti byo biriko buli poki
1: ekoti enkola yaayo nga yo eyawukanamuko katono ndi kooti singa okuba ekirayiro oba nojja newo obwo obujulizi nga bwakirimba oba bwakifuula nnenge
0: ng'omaze okuba ekirayiro
1: yes ne buzuulibwa waliwo omusango ogukugulwako awo wennyini kye bayita contempt of court tosobola kujja n'olimba kooti tosobola kujja n'obuzaabuza ng'okubye ekirayiro kyobalaba kooti ekulambika
0: nga tonna kikuba
1: yes nti oli mwetegefu okuba ekirayiro era obujulizi bwoyo akubye ekiragiro buteekebwako essiira n'amakulu ag'ensuusuuba nti omuntu w'ayimiriridde mu bantu bano bonna mu maaso ga kooti n'akwata Qur'ani ye oba n'akwata Bayibuli ye tusuubira nti oli wansa naye munnange mulimu oli ajja neyekuŋŋanya bwatira nga nzi mwami Kibuuka John njagala okutegeeza siina ddiini gye ngoberera ndi musamize nama ddala ddala era emba mulina ekitabo ky'obuwangwa n'ennono kye muba mumpa yamugamba tetukirina mukama waffe kirayiro kiveeko yes ate ng'aba talimbye kuba waliyo enzikiriza ey'ennono n'obuwangwa era n'abagigoberera mwe bali muffe ng'abitegeera nnyo ebyo munsonyiwemu ate nga ekyo ate omulaba muntu waali bw'atyo asobola okutalayira oba n'alayira mu ekyo kyakkiririzaamu nga wansi okusinga akutte Qur'ani n'agirimbisa kubanga tuli mu mulembe ng'abantu balimbisa Qur'ani omuntu alayira nga tatidde kati no waliyo endayira empya oli alayira n'agattako ne arushi ya Mungu nagamba nkulayirira Allah ne arushi ye kati gwamanyi nakusulika olusulika nga tolulabangako naye nga byakugamba wansi w'emmeeme ye mulimba omulusuubuzi alayira wallahi billahi tallahi thumma tallahi nkulayirira Mungu ne arushi ye sifunako nenkya nadda n'akola okiregera waliwo eyeetala mukyatafunamu n'okisuula omaka n'okiddamu nga faida teriyo
0: nga tulina okujjako
1: teri musuubuzi atalayira nga kyajjenjeru naye ate mulimu nga bamandera
0: naga nkuguziza ze nasobudde
1: wallahi nfiiriddwa nze gwolabira wano ŋŋenda kuziika taata wallahi endayira yazze empya omuntu alayira ekigambo nga tokiwulirangako kati nze omwana yansulika naye nga nziba yalayira n'ava mu kulayira n'agattako arushi yamugule nga ng'onsulise wandisabye busabi mutwalo mu mirembe okigera nga tamanyi bukulu bwekyo kyafulumizza akimu wali baddekawo omuntu n'ayogera ekintu obuzito bwakyo eri gwakiwulidde n'amakulu g'okikwatako n'otya n'ogamba afunye atya obuvumu ekigambo ekyo nekimufulumamu n'okiraba kulayira walayi mulimu omuntu ayogera ekigambo obuvumu obufulumye ekigambo ekyo nga si kyabuwomu naye nga kizito nnyo
0: kiterekedde ebbanga
1: kati oli asobola ogamboza okwebaka ku nnyabo kakati embozi ensi n'ogizingazinga nogamba okwebaka ku nnyoko
0: bagiyita Pal FM 10.79 ekkula ery'omuntu wa bulijjo ebyo byonna mugenze masero kubanga mubiwulira leero tubadde twetooloolera ku kirayiro era fe tusinga nnyo okubakubiriza okulayira mu ndayira y'obusiraamu ate in fact imamu yali atusomesa wano naga nti si kirungi kulayira irayira kubanga oluusi bw'olayira ate oyinza okufuna ebizibu ng'ate gwe okoze ki
1: no n'enkolaganayo n'abantu baira okulayira kirina kubanga kyekisembayo akimu woba otambulira ku nnyota ng'oli w'amazima ng'oli mwebufu nga kimanyikiddwa ng'olaba nti imamu kyeyune tetuwanze simusisinkananga nako mulaba bulabi nti obanga nzijja ku paalu oluusi ng'ali mu kutambuza ebigere ne mulanga yambadde ekkanzu y'enjeru naye enneekwata ye nagamba ekyo nedda kiri nedda olaba n'omuteeka obuteesi ku mitimbagano yavaayo n'akyawukanako nagamba kyekiri si ku lwange owulira obuzito bwakyo tatwalibwa mpewo nti binyuma simanyi bugumu simanyi bikibiki
0: nti afune folo
1: abikulekamu n'otya
0: bagiyita Pal FM 107.9 ekkula ery'omuntu wa bulijjo mbeebaza abatugoberera ku mikutu emikwanire wala Pal FM News eyo YouTube kwetuli bulungi nnyo osobola ogenda ku Pal FM TikTok nako kwetuli ate ne ku mukutu omulala ogumanyiddwa nga The Evidence Media nako kwetuli butereevu ogenda maaso n'okubanga tubawa ekifaananyi ekirungi program naamwatulira teweerabira White Star Magic osabuni wa buwunga ajjudde ebirungo okuva mu bannaffe ababidiko mumwekwa tegenda kuduuka eriri okumpi oba supermarket bagamba oyagala White Star Magic bajja kubanga bamukuwa jjajja wa habo mu Uganda Dr. Katumba Hussein owa Uganda Joint Herbal Research Clinic ku lwebusabala akutegekedde olusiisira lw'ebyobulamu olw'omwaka guno 2026 lwatuumye twegobeko endwadde n'obutonde ku siringisa 6,000 ate nga sikaani ya bwereere olusiisira luno lwannaku 2 ku lw'omukaaga nga 13 ne ku sande ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omukaaga ku ddwaliro lyammwe awo ku lw'ebusabala wewandiike ne siringisa 1,000 gwokka ofune namba yo ku lunaku lw'onajja ojja kujja ne siringisi 5,000 kw'onaafunira eddagala okwo nno kw'ojja n'okukeberwa ku sikaani kujja kuba kwa bwereere kaakati mmwe abatawaanyizibwa ebirwadde ebitali bimu otawaanyizibwa omugongo gukuluma amagulu gazimbye olubuto lukwesiba olumizibwa wansi wa kameme mwabaina infection tofuisa bulungi byonna ebirwadde ebyo Dr. Katumba Hussein akugamba nti buli kimu agenda kukijanjaba ku siringisi 6,000 jokka mwe abaami abenyuma mu kisenge wajja kubawo package nga yammwe eyenjawulo ne package y'abakyala nayo gyeri kale no mugene masono kubanga mwewandisa ku siringisi mwewandise ne siringisi 1,000 gwokka so ngate ku lunaku luli mujja kujja ne 5,000 tubagambye nti olusisira luno luliwo nga 13 gw'omukaaga ne nga 14 zinnaku 2 olw'omukaaga ne sande kati wandike namba ya Dr. Katumba Hussein jjajja wa habo mu Uganda ya MTN eri 0772-32-11-10 ne ya Airtel eri 0752-32-11-10 okumanya ebisingawo olina obuzibu ku maaso tulaba bulungi tulaba biri kumpi oba tulaba biri wala ekyokuddamu kiri kimu oyagala okufuna galubindi ez'omulembe otandika okulaba nga tokaluubiriziddwa kaakati gwe ekyokuddamu kiri kimu bannaffe aba dayoputa optical hub ndoza lye kolero lye tulina erya galubindi wano mugwanga lya Uganda atenga liri wano mu kibuga Kampala wakati gwamanyi ewandegeya genda ku kizimbe kimanyidwanga Ajikasule Mall awe wali kolero lya galubindi basoka kukupima baina ebyume bipima basoka kukupima ne bamanya amaaso galina buzibuki ne bakolera galubindi ezikola ezigwendo kumala wechizibu echo kubado inechi fuku maso tulabili kumpi tulabili wala mulimu abana angabu atunda mchitaba maso gamuruma katiba nabada yopta basoka kukebera nebakulira galubindi bazi kulira wenyini erova ona zo chiba tuwali reda chikanga asatu goka nebakulira galubindi zo nogenda nazo ubo manye wandege ya kubitala botuka wo ekizimbo jya kubo kiraba kirike kigambo Ajikasule Mall awo wenyini bali kumwaliro gwa kubiri esimu eri 0735 95 95 4 0735 95 95 4 bakubire ko kati je bali bakulinze bagene masono kuba nti bakukola ko kanso namutebi ndoza zino
1: mpadeo peya ya maso
0: peya ya maso ndoza tuja kule nte katika ugende kudayopta
1: kusente zani na chochi jeo
0: anti tuinzo kutuka yo ngaticheta gisana galubindi
1: chima insikirizu wana kufuga moto kachiro chofone na kuzino sivuga ganu manate nyo
0: chukadayopute kuli yao
1: mm-hmm. Katuko zetu tia
0: katubimari wana
1: wanji sewo
0: katubimari diziwa kubanga tuvuga muruka kachiro
1: Erasi maso malwadde brother yajize
0: sigenda kuda mukulinya kiro
1: aki mwonjere gakaze nyenda bakana kumpo wa bala suni umprize wakunde wangulira
0: binda ko
1: gwenjerega njerega nayo nakulgena kujawa no ama nyanyongere kelinya tugende maso
0: waliwali nina ndikuwe
1: ojiro lisigazo kangira ngolo kuno nyeza
0: bajita pale FM chukumisa vaka mza muenda ekura erio mtu wabulijo tuso mama teka sabi tetuji tuwa unzika
1: yesema
0: tuwa hitu tunulide obufere wali bufere wabenso biezi kulebua
1: obufere
0: In fact, wali bufere.
1: Yes, sir.
0: Mbade njagala ndoza zine dachi kesigadio kubana funa masimu bantunga bankubira. In fact, wali bagamba. Kansa tetu mkubira takuata.
1: Hey, nuso nyume banani.
0: Uruso hizo kubaba mkoti.
1: Alena kuzino, mbade nyo kayungeyo. Ngandi kayunga. Nebuna ubaka kambu yisewo. Nebaza wawabi ba government oba batambulira mulimu gwa state. Mubitundu ebyenja ulebye gwanga. Nalwa nkubadde guli gutyo ebirumira bingi. Wesanga nga ba state bano baweredwe emirimu miyitirivu nnyo. Ejituka nejibayinga. Oba nejibayinza. Ali n'omusomesa wange kwali kuno kati ya fagamba omwana Oluganda. Chiche mba dengeza kwa kutusa. Abantu hakimu ngu ya gala kulabo muntu nga agwerera. Bibe bifo bisatu. Ekisoka liba dualiro. Echoku bili gajiba misango.
0: Misango.
1: Chizibu nyo abantu okuja. Echoku kusatu kuwa kasira kakufirwa. Oba na kumera. Tuliwamu. Abantu abasinga tebesa lila okuja makoti. Abantu bali n'obulumi abantu bali mu nsi muno nga tebamanyi bana bawe basibiddwa wa na baba bafuna batya abala bajja mu makooti emisango nejongezwayo nejongezwayo ebitakoma
0: yes.
1: Olumu ba state tebabaawo oshegera ngomula muzita ina kyakola kwa mu mateeka tasobola uliriza musango kuleka nga saba wabi wa government yakola ki gwali kuba yazo okulopa emisango giri criminal jubera Uganda versus omuntu lwaki
0: yes.
1: Nkyogeddeko osanga state nga ine bendo bendo deni kwekyo okulabira ke Kayunga state aliwo omu naye Kayunga inabala muziba satu omusiteti omu ave Kayunga nagende bale nave bale na ye yongera ye chale chilala ali atya Kayunga district nga wajubulira yonna gamba anti amina eri mu state ati kubantu abali ekayunga kububbi bw'ettaka obuli ekayunga kubukumpanya obuli ekayunga panange kisoboka nti omu yanabeera omuwabi wa gavumenti mwana wattu kino nno nkunjinzi kino kikulu okusinga obufere mu ttaka kati kuba bino abantu basibiddwa abaana b'abantu bali mu makomera nga baagala siteeti ajjawoze omwana bamusalire oba bamute tuli wamu ne siteeti yeesanga nga bambi buli lunaku ayinako eki ensonga kituukawo kitya obuli bw'enguzi hakimu tusaba emirimu gino ne gitatuweebwa olw'ensonga zaabwe ze batatulambululira ne bakwata omulimu ne baguwa omuwala oba omuntu
0: omu
1: no abawala bebagiwa olw'okuba bayina abaami abanene mu gavumenti
0: yes.
1: babateekayo mu mpapula oluusi nga bakyalina mu kusoma tamalanga abalala nga bamuwadde omulimu naye ng'alina akakwakulizo siva Kampala ne bamusindika ebyo mu byalo ebyewala
0: nanga
1: sigendayo naye ng'omusaala gujja ngaera gavumenti yamanyi nti gyali abalaba woofiisi za siteeti nga waliwo luumuzi ez'enjawulo oba woofiisi ez'enjawulo nga ziriko ekigambo siteeti nga teyingirwangamu mu mateeka kitegeeza woofiisi erimu omuntu alina ogitulamu naye yagaana buganyi kujja abalala babateeka mu sisitimu akuliremu amalemu emyaka etaano nga takola nga bakimanyi takola
0: kyokka nga yandibadde akola
1: nga bamulinze emyaka etaano giyiteo bamuwe obulamuzi bamuteekamu n'abeerawo mu munda
0: akule
1: nga siteeti nga yes nga likodi eraga siteeti ali eyo gy'akula ali kapiripiiti nga tagendangayo nga tafulumanga Kampala ng'ali mulofaamu enaazunga birala
0: lindako nkitegere bwe ndi nti siteeti aba mu namateeka ku saidi eya gavumenti
1: yes era emirimu gyabwe bagisaba wa DPP era balanga nti basiteeti twetaaga basiteeti kakati olw'okuba Uganda erimu n'ogamba n'ogu ani akumanyi fe tuteekayo recommendation walayi ng'ogisaliddeko lakezi n'okubira nekyamukaddiya tijajja saala ntwala n'agamba tusonga tonnagenda fukamira n'asimbula yakaliyu ya Rahman gweseza naye nga kyoyina wallahi n'oteekayo empapula ne batakuwa si lwakuba nti tolina bisaanyizo naye ng'emirimu bagiterekera ate abatagenda genda kalamojja ne baleeka nnamutebi omumalirivu oba Nassuuna oba Richard oba Peter
0: asobola okugenda okukola
1: thank you oli bamuwa omulimu n'ajja ng'agumuwadde yamuleetera ebiragiro nze muyina kumpaawo namugamba bantu gwe twagabye edda kuba tukigaba lwando muli namugamba sigenda ate tonzijaako omusaala nina okugulya
0: sigenda mudaat
1: nze sigenda eyo koboko nkolayo ki ani amumanyi
0: kankubira edda
1: eyo enfuufu eri eyo omukulu kamugambe omukulu n'abuuza eyo waliyo siteeti asobola okwasaganya nti ye ono muleke abeere e Kampala naye sente ze zijjenga mumuleke ku payroll bitirivu abantu ne bakeranga ku makooti ne batula bamama baffe basiiba ku makooti batata baffe bali eyo babonaabona
0: bindako namutebi ogambye Kayunga eyina stadium
1: yes ogu mukyala asobola okubeerako obukosefu nti omwezi abina okugendako mu nsonga mukyala asuubirwa nti asobola okufuna olubuto muntu zize ne zikyuka tewaliiwo ayamba teriyo wadde bavolontiya naye ng'abaana mwe bali be basobola okulonda obulonzi nti namutebi leeta empapula genda e Kayunga mwe bali wallahi waliwo ne bamasikini ng'akkiriza n'agamba we mambuga ba miliyoni ttaano ku mwezi muzitememu mumpeeko bbiri ze ŋŋenda empeereza ensi naye we tubyogera

0: Yes.
1: Okuloza kukufunda.
0: Tosola kula mudati. Okoleka luunga. Okole.
1: Nenga bonna balina ebizibu. Kati byonna bana bagenda bisula byenjogedde bagenda kuba kweye ensonga. Kubanga kye bayitamu. Siteti asoma fayo ne bavayo sawa satu. Ese chiro. Satu.
0: Nga koti chiro.
1: Awa prisoni nga bayomba okwekutula. Nebidala, nebidala. Si ensonga, nenja gade kuweleza waka wange kusima. Eri abaweleza ba government basitoti. Basaba wabi ba government. Mubitundu ebyenja ulo. Ewala no kumpi. Ngola imuli ba malirivu okuweleze gwanga. Tubebaza, tubesimisa. Namu abali musistimu. Gade muli betefutefu kukola. Emirimu mujite. Namu abalonda, abatuka kubagabe emirimu jino. Muteke ya manyagaba ntunga wallahi omulawa mu mutima gw'okuweleza. Buli wangu no sindiko. Omuntu ndi omusindi seru akuba mwana wo omwana wo mumanyi munafu omwana wo mumanyi mulaga javu ekiteetaagisa ni olwokuba oyina amaanyi gwotaddeyo kituufu yagala nnyo ewuwo naye waliwo ensi wetuuka nga akimu osobola okuŋŋamba amazima nti Namutebi paasa eno togenda
0: waliwo ekintu kye njagala okutegeera Namutebi bw'ogamba nti disitulikiti erimu siteeti omu at least fabata bimanye byamwe byamateeka at least district yandibadde mu ba state bameka kubanga twinzo gamba state waba omunga jali that is fine at least yandibadde mu bameka okukitegeera bulungi
1: example bade yakayunga
0: yes
1: naye bitundu bingi gabifana nabwe ebityo shegende the state ya inokola ku file ziva mu chief magistrate court wa mu court ye ya wansi negenda mu high court atenga high court atsindika mukono kala kayunga katika ambate katika nkwate baliwa masakango omuyisemu woti ngovuga mbalala ngodde mbalala waliwe kitundu abo bakito bagomba ojegera bifu botuni ya Masaka district nene nebo bayina ba state abawerako ojegera kati abantu kye bakola bateekawo embeera y'okulyaza amanyi obwenkanya ne butayimirirawo batya bagenda ne bagamba state kola kino ne kino n'amuwa akasente ekitandibadde wo singa station ebeereko ba state abakola ki
0: abawera
1: nti oli abagamba bwe nakikola oli ajja kikebera oli agenda oshigira wabaawo kye bayita okutya fear
0: banga waliwo court proceedings ezimu zetugoberera n'osanga emmeeza y'aba state nga baliko nga bana
1: baba jeno mchibuga era guwa msangunga gwa kamera guwa gwa kamera baba jaku head office ku DPP ne bambale gandula ne wakama mje mutulewo ne batula nga bonna bazze nga bayo ebigamba agendo byogera aliogu ayimirira kuwa manyage naye nga je baba etaga buli district mu Uganda wali yavu nani bo msango gwo kutta lwaki musituka mangu nyo kugwokero gomanya abana abantu abafiridwa abana babwe omanya abantu nga abantu bakutta abaana baabwe omanya abantu nga amateeka kaabwe gatwalibwa ng'emisango egyo gyetaaga obukugu ne supidi gye mwakozeseza wano n'ebirala n'ebirala naye okusiima kwange kugenda erimmwe nga wallahi muli bakozi ba gavumenti naddala basiteti lero mbawadde ebimuli byammwe nga mukyaliwo mwebale bamaama mwebale bataata mwebale nga mwadde bakuwadde eddimu ddene ngokola emirimu gy'abantu musanvu neno sigala ngojja bambi mwebale esi eri bajjukira mwebale
0: Namutebi gundi okusinzira kugwa wangadde akabanga ng'oweereza mosige mukubuyo obwo obw'amateeka basiteti bano nabo bayinza okulya akantu
1: ekitasoboka Uganda kwe kufa nodda enguzi Hakimu ekifugo omuntu yenna zibansa. Hakimu nina bye sisobola kola. Olw'ensonga egi ndi musiraamu. Kankweye kyewunyisa. Nali ntambula nga ndi ku boda boda. Nali ngenda kanyanya ku kkooti. Ndijjukira bulungi lukyali lupya mu maaso gange. Nali ku pikipiki nga ngoba budde. Omusajja eyali anninaanye nga muvuzi waaki wa boda boda. N'afujja amaluso. Owa boda boda yali antwala gwe samanya dini gy'asoma nagamba kyewuunyisa musiraamu yakikoze ne mubuuza kyankwatako ngakulaga nti minzani kwala mulira abasiramu.